0: so manga.
1: Na na na na na na na na.
0: Kiringa na liya ye kiriya veri meyao.
1: Na na na na na.
0: Ye kiringa ne ri meya meyao.
1: Na na na na na.
0: Tumwele tumwele te. Bano mundo ujaga kujirende sabato. Ne sabati ye. Iga go tebe ujaga kujirende.